0: tunga swanyu rong mi gitti si vullak paag mit uqara yut tu sang na goma yuk Narls Barkley tu sa rong mi lavu
1: tu sa tu sang na goma yunga G. Narls Barkley singing crazy tu sang na tu na goma yunga Alex mo yunga thank you.